melo metso supileng ha ke bua le wena tjena malapa a bona a hlonami a hlonami ka lebaka fela la batho ba ileng ba kena taverning ba thunya kaka ba qeta maphelo a batho ba senang molato le hona jo la hotse jorna ho thunyana hono sesusa susa ke eng setse kwang ke eng ha ho manyatse bang fela ke rena bakeng sa taolo le tshireletso ya rona jwalo ka baahi na mohlomong ho kekeng ha ba molemo hore re mpe re be le melao e itseng jwalo ka ho thibela metsamao ya bosiu hobane ntho tsena kaofela mamedi di etsahala bosiu batho ba iketlile batho ba imametse ho sena batho boda ba fela di-taverneng tsa rona na nako e fihlile jwale mamedi bakeng sa hore re bue ka dithibelelo na tsa ho tsamaella batho bosiu kapa yona curfew kapa seo o nahana hore se ke ke sa kgona ho rarolla bothata bo ba botlokotsebe ntle le se etsahetseng taverneng eno weekendeng ena ke batho ba bakae ba e leng gore batho ba ba utlwang ho thwe mamang o bolauwe mamang ke yona o fumanwe ke batho ba bolawang bosiu re ba bona ho seng ha re tsoa motho ke yona o rapaletse diketsahalo tsa bosiu metsamao ya bosiu na ha se yona nako gore jwale jwalo ka setšhaba re kale jwale re be le melao jwalo ka COVID-19 ka lockdown ho thwe no mo metsamao ya bosiu di-taverne tsena tse bulwang masiu tsena ha re hane ke profite ha re hane ke business empa ka bomadimabe setšhaba se a fela maikutlo a ha wena o di bona jwang noto supahlanongwe tharopedi robong robong robedi tshelela na wena o ikutlwa o bolokeile mo ha o tsamaya bosiu kapa ha o kganna bosiu sebakeng seo sa heno mo o phelang teng noto supahlanongwe tharopedi robong robong robedi tshelela re hlola jwang diketsahalo tse mpe tse etsahalang bosiu.

0: answers, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Nete jwalo mameditse ka re o ska ba wa makala diphetonya na o tla qala o dutlwa ka jeno radio mmona etse matla ka mogoletse le makatsang kitse ka re o renya le shume o taba o kopana le ngwaneso kwa no mona ke qebole nkosi wa Zwane ke na tlang ho nka ka jeno a mathelo wena o fihlela ho renyane ya bobedi ka the urban wave o renya bobedi ka jeno le na hell ska ba fitwa ska ba fitwa o tsebe 011 ikeme ikene ka matla thapelong mona ke ne ka matla maholo ntate kene ka matla re megatlo ka megatlo ba ruti mogatlo teng kwa ba ruti ka mona khatlo teng ke wa bomme wa thapelo he di nthodingata caring sisters le bona ba teng ho ya kopanwa mono the pulse of Josie e kene ka matla thapelo jwale o ska ba fetwa ho tloa ha o qeta ho fumana ditabatsane tsa hora ya bobedi fela o tla ba le tshebeletso e matla mono e tla ba mosebetsi wa letsatsi leleng leleleng tsatsi leleng leleleng hore nya bobedi fela o qota ho feta metsotso e mehlano fela hang ha o ba o fumane ditabatsa lefatshe tsa hora eo ka moramono he tla be re kena tshebeletsong ya letsatsi o tsebe ka nako eno re leka hore motho le motho o kgutlele mmoping wa hao hobane thuso ya hao ke teng fela mo o tla e fumana teng ha hona nqengwe hape mo o tla e qhautsa teng ngwaneswa ke batlo jwetsa leshano nnete ke hore thuso ya hao eo e hlokang o tla e fumana ho monga bophelo ko jwetsa nnete tswile matso jwale re na le tshebeletso e kenang mono 2:30 o tla ba kena a palama ngwana ne mosehla Sandra Masiteng a o fa dintlhagolo tsa letsatsi rena di mathamatha jwang ke di fitse e keneng ke di fintse tswileng moruong o matha jwang mona le mane a o hlabe malotsana ke a tseba jwalo ka o tseba ho dula hona le mehwanto kae eng jwalo ka o fapana jwale tse etsaetseng ka o fela ho seng hwa letsatsi ho reng yane ya bobedi a fitile ka metsotso mashoma mararo Sandra Masiteng nga ke Sandraki tla ba pala mangwana na thewa letswana o ne letsa rona di mathamatha jwa
0: unapologetic unmatched the sound of the city
2: oh yeah
0: 011 radio the pulse of Jersey
1: ke batla nke ke late khotho kwa no mona ke lata ke batla nke ke late khotho ke tle ke nyolwe le yona ha monate kwa no mona ke Juvi wa le pimpara e a re a tsa re na tsikisane batho khotho

0: na budget ya hao e tla kgona ho mamella keketseho eo na. Kapa o tla tlameha ho etsa a diphetho tse kgolo ditjheleteng tsa hao. O na le plane na ke menya buketso e feng e leng hore o tla ikenya tshebetsong hore o netefatse hore ha wa dependa salaryng ya hao. Bua le nna he mmamedi 0751329986
1: Haribu. O mametse Sandra ke kgosatsana ya maqhubu.
0: Mamedi wa ka ke kopa hore o ntumelle ke go letsohle mme ke kene gabong. Re utlwa hore company e fepelanang ka motlaka.

0: Elina la kojana na yero fa nyona ga jwalo ke essence go menyana o tlisetsa ke Wizkid ana le terms ba tla wena ga botse thika yona ye ile gore o ikwa e roropa ka gare ga tsebe ya ga go mara go nyana fa re be re go file Mr. Know It All ke Teddy Swims ba ile gore ba tla go ba ralokela fa gona fa go 011 the pulse of Josie na bile ratile fela metsotso ke ye mazume be di taro fela 23 minutes before the hour 16 re na bile re tsene ka gare ga skutlona sa rena skutlona se ile gore ke mo ile gore ke rata go boledišana le lena baswa baswa le kaena
1: tlhatlho dikeletso maele go baswa ka moka gomme se direga manta ga go fitlhela bohlano ge e rata fela seripagare sa metsotso go tswa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie.

a re hoelo ba re hosana hosana hosana hosana thobela thobela thobela thobela di ba re bona ba re dumela ba go amogetse ka yona tsela ye ke yona culture spear le gone le re tloga re ga botse re buile re ka kwa go la Botswana re tloga re bzina le Batswana Batswana we Batswana we ke nako e le rena jale ele gore rena le wena re boledišane moswa ke beke le ka fago ka e gokaganya le moeng wa rena wa letšatši la lekgono ye e le gore ke yena a tlabeng a re abela melaetša batla ba a re abelela tshedimošo a abelana le baswa ba rena tshedimošo jale ka metlha le matšatši fela re gopola ga botse gore kare ga re kgone ka khumana a re kgone go ka gokagana le yena e fela ga gona taba go lokile re tone tswela pele nna le lena baswa ka ga e le gore se ke sekhutlwana sa rena jale mo e le gore re tloa re amogetša re amogela melaetša re amogela di-advise re amogela tše ka moka tše le gopole gore fa mo sekhutlwaneng se nepo kholo ya sekhutlwana se sa tlhatlho dikeletso go baswa re rata gore baswa

0: rena bana ga ya Afrika borwa e ke batle ba gole ba hlalefile kudu ge re lebeletse dilo je le gore ba hlakana le tsona mo leetong la bona la bophelo gona le baso ba ile gore bona ba ka ighetela gore bona ba rata go ba ka garagatsa kgwebo gona le baso ba ile gore bona ba ighetela gore rena re tlo tila le thuto one way ke sekolo ke sekolo ke sekolo left and right and center yalo gona le baso ba bang ba ile gore bona ba dutse fela ba ipotsa gore rena che jwa le ka tshe ga di a re lebana o ri a joma ndoza ba rena o se thola kanjani o hlele khoneng yale re bolela le bona ba so ba ka moka ga re ghete moswa mofika a re ghete moswa go ya le ka mike mishetse go boya go ya le ka hustle site ya gagwe ge le re moswa le rena o dutse khoneng ga re go kwalle ka ntle re a o tla ithola kanjani lo wena re bolela lo wena fa yale tloga o tseba gore gona fa go 011 radio mo go the afternoon take over ke mo to humana maele go me ona pili wa emelela lo wena wa rothota role wana pile wa tsena lining lwana wa a dira ga tsa jwa le ka baswa ba bangwe o tsebe gore moswa fa rata go le mosha gore ntle le thuto go buima go buima go buima go buima na a ke rata go ka go hlohleletsa ka selo gore ga sego ntle le thuto dilo ka fa ntle ka fa re di humana buimeng re di humanela buimeng jwale sa pele pele pele moswa rena re go hotaletsa fela gore bala dibuka tsena sekolo tloga o tisha o tsene o tsene o tsenelele ge se baka se sa go melela ge o humana le gore ka fa gae batswadi ba sa le gona batswadi ba sa go fa thego ba sa go direla sela le sela wena sa go gore tsena sekolo tsena sekolo tsena sekolo change tse o tla di bona ka morago jwale wena moswa yo le gore o feditse matric ya gago o dutse gae o dutse ka lapeng gore hey ke tsene sekolo fela o NS fast ga di apply di amogele di gopelo tjaka ke leka se ke leka se ke leka se na gore nka nna Lalo wena moswa wo we rebelela lo wena wena le gore o badila ke re fa ke boletse ka re tsena sekolo ba la buka o e badile buka re go bona o feditse kwa kwa go matric ga go feditse o remile tlhogo wa le o dutse ka selepe sa gago ga o tsebe gore o ye kae ga o tsebe pele ga o tsebe morago jalo dula le rena fa ke tloga ke gontishisha ga botsa gore go tloga tsatsi la go sasa ke tlo go nyakela di legend ke tlo go nyakela di professor ke tlo go nyakela boragwebo ba go tuma ke tlo go nyakela batho ka monka ba ile gore nete re lebeletse go bona ka fana ga nya Afrika borwa ba ile gore ba tla ba bolela le wena ga botse thui ba sa ghete gore o moswa o mofeng o tsene sekolo go ba ga ba tsena sekolo fela ba tla ba bolela lena ka moka ba sofa jwale ke boletse ke bolela fa le wena ke re moswa tsena sekolo jwale ke bolela le le gore tsena sekolo ga jwale ye le gore batswadi ba gagwe ba sa le gona ba sa mofa thego tsena sekolo ngwaneshu tsena sekolo ngwanaka ke bolela le mosele gore o feditse marema tloufa o feditse matric le yena o dutse ga sana tshepo ga sana hope ga tsebe pele ga tsebe morago ke re le yena ke re go yena ke re wena moso ga is not over until God says so ge o feditse ka matric gomme ge o leka go apply mola le mola le mola ga ba go bulele menyako seka ki bapa dula matleng dula o tseba gore tse ka moka tse di a gonagala jwalo ke tlo bolela le moswa yo le gore ena ke o dropile out o tswile o sala lata pensele o tswile ka classeng o tswile sekolong o bone gore ka re yena thuto e boima go yena le yena moswa wowe ga re re go yena re re ke ga botse se a se dirileng fela le yena o hloka matlafatso o hloka gore mo matlafatse re mo fe maele gore ka tsebo le bohlale joe modimo a go fileng yona matsogo o na le ona maoto o na le ona seo ga se re gore o tsamaye o amoga batho tse e leng tsa bona ka diatleng šomiša majoko šomiša monagano wa gago šomiša matsogo wa gago šomiša setho sefe sefe kapa sefeng se e le gore se a functiona se a šoma mo mmeleng wa gago go kaonafatsa bophelo ba gago ba gona baso ba e le gore ba paletswe dithutong e fela le kgono le re ba bona ba diragatsa ba na le dikgwebo di tumile di tswela pele jale šomiša bohlale seka šomiša maatla šomiša bohlale jo modimo a go feleng yona gomme bohlale yo ba gago bo tla thušana le matsogo mahlo tse ka moka tsona o feletse tlhengwanejo go na le batho ba ile gore se wena o na leng sona ga bana sona bangwe ba ditse godimo ga di wheelchair bangwe ga ba bone mahlong bangwe ga ba kwe ditsebeng fela go na le ditelo ba di dira jalo wena o feletse na o palelwa ke eng ke ka fa o kwa kere dikeletso tlhatlho go baswa ka moka jale ga re kgete moswa ga re re wena o tsene sekolo wena ga ba tsena sekolo ba bangwe le bona shiba le ba tsene dikolo ba tsene di-university ba tsene di-tertiary ka go fapafapana ga tsona ba graduateile fela ge ba re ba kokota ba bolela gore ne ga ona experience re nyaka ba na leng 5 years experience na o tla bo itjere ka e o satswa sekolong mapanta ke a wa bona ke a wa ha kilo ka re ga di ntlo mabanta ka mabanta banta jwale re tlo go gothatsa tsa tsina le hono re tlo go gothatsa mo tsikutlwaneng se sa rena sa dikeletso tlhahlo go baswa ka moka jwale lo wena o re o le gore re o tsene di university o na le mapanta panta fela company ya gore offer ya bona ga e go gotsofatse lo wena re tlo bolela lo wena fa dula le rena go tloga tsatsing la lehono ge e ratha fela seripagare sa metsotso go tswela iringela ya boraro ke bo e le gore o tla bo e kwa se
1: tlhatlho dikeletso maele go baswa ka moka gomese jire ga manta ga go fitlhela bohlano ge e ratha fela seripagare sa metsotso go tswa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon take over ya

0: na malanga bile bana pele ba bia ba re part 2 bile na lexel sibahle batla go ena go botsi thiba re show na malanga yelo re bile tshana ka yona tshina le hono yona she na o kile wa ikwa o na le molato ka moraga gore o gahlane le motho yo e le gore wa motseba a re o sepela ka fa le gare ga mmolo ka gare ga sepetepete wa mona sho lo hatla from the distance fela mo gele sone tsore le kopana wena le yena o napile wa mofeta motho yola gale ke re go ena ke re na o kile wa ikwa o le molato ka moraga gore o diretsela ye selo se se yola ka seo na o kile wa ikwa o le molato na gore motho yo ke mofitile ene ke ya motseba gape motho yo ba a sa go lemoge wena o mo lemogile a sa le gole fela ga le ile kopana wa humana gore wena o napile o lebelela kwa.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.
0: Ya tse jo le ka tse di a direga magagesho fela ke rata go tlotse ba go tswa go wena maikutlo gago nomoro ya rena ya mogala ke 0751329986 ke kopana ya lehono e nyane fela ye le gore ya fisha ye le gore e ya diragala e ka go diragalela wena le wena le wena le wena le wena jwale ke rata go tseba gore na o kile wa ikwa o le molato ka moraga gore o fete motho yo e le gore wa motseba ntle le gore a go lemoge fela wena o mo lemogile ntle le gore a go boledise wena o mo lemogile mabaka ke a mantšhi go ka direga gore o humana e le gore tšatšing leo go na le fao e le gore o itlhaganetse gona go na le mo e le gore o tatile o jagetse fao ga o nyake go tistepa ke selo ga o nyake selo se e le gore se ka go ema ka pheo se ka go ema ka matlhong nako e nngwe ba bangwe ba ka re ke ka lebaka la kgatelelo ya monagano o humana le gore motho wa mmona fela ga o mmone wa mmona empa ga o mmone ba bangwe ba kana ba re e ka ba diphapano tsa ka malapeng humana le gore wena le molekane wa gago ga la tloga le arabišana ka tsela ya maleba ge o itswa ka fao gae gomme o ya mola lefelong lela mo e le gore o napile wa gatlhana le batho ba bantši o napile wa tlhakana le yena motho yoo ke tse dintšhi ke mabaka ya le nna e re ke ne o bolela ka nna fela fa e kile yang diragalela ebile e ya diragala gantši le gantši le gantši o mmone motho gore yela ena ke ya motseba ela yela ke o tlhakanang le yena ye ke ya motseba e fela ga ke a ikemišetša gore ke tlo ema felo fa ga ke a ikemišetša gore re tlo ba le poledišano felo fa go na le lebaka le e le gore ke le ketemišitše jale se e le gore se le sa diragala go nna ke ile ka lebelela fase kana pele ka e fetela gona fao fela le nna ka morago ke ile ka kwa seo ka nnete se tloga se njutše pelong ke ile ka kwa e le gore o kare se ga se sona se jale ke rata go kwa go wena gore na wena o kile wa ikwa o le molato ka moraga gore o fete motho yo le gore wa mo tseba fela ga go lemoge wena o mo lemogile.
1: You are listening to the Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
2: Say how.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.

0: tsela ye ka nna e telele ke lena la košane le gore fetso ralo ka Ezra Nathans banapele ba tlile go ena ga botse t ba go fele yona e otlologile e le ka la bobedi renapele re kwele fa bo superintendente Xolani Mfihlo banapele ba e beile ga botse t nna ke kwele fela ge ba bolela mola ba re let's keep the following distance rule ke hlola ke le botsa metlha le ka matšatši ke re following distance a re applying ka fa le ditseleng gomme re e dire gore be yona the golden rule tšatši ka tšatši ge re otlela e se ka ba le kgono fela ka lebaka la gore ga go a ema ga botsana lerata dima la rena ga le ga le ema ka tsela ya go thabiša tšatši na le kgono gomme molawana woo wa following distance a re o lateleng ka dinako ka moka tšatši ka tšatši metlha le ka metlha ge re otlela difatanaga tša rena ke dula godimo ga yona gape ye le gore ke ya le kgono ya le kgono ye le gore ke nyaka gore na le wena re boledišane ka yona re beile godimo ga tafola gomme nomoro ya rena ya mogala ke 0751329986 e tla re kwe maikutlo a gago bolela le nna na o kile wa ikwa o le molato ka moraga gore o fete motho yo e le gore wa mo tseba ka gare ga sephetephete ntle le gore a go lemoge wena fela o mo lemogile a sa le kgole e re ge le tlo kopana wena le yena o humana e le gore wena napile o lebelela kwa napile wa feta ke napile ka botšiša fa gore ka ba e le gore na e ka ba e le gore o dira se ka lebaka la mabaka a mafeng na go na le mabaka a mantšhi a e le gore wena motheletso ka bona le ona bangwe ke kgatelelo ya monagano bangwe ke ka lebaka la mabaka a e le gore a ba eme ka phefong motlhomo motho o jagile go na le fa e le gore o jagetse gona ba mmoditse fela ba re ge e ka ba ya rata fela metsotso e mehlano o sa fihla lebala o tlhakana le Bomza Show and wa tseba gore motho o ke kgale re bonane Bomza ga dilo bolela fale metsotso e mehlano yo be menyane re bolela more than 10 minutes wa le humana le gore yela record ke filweng gore ge o ka fitlana go e so o sa tswelela napo go me o boela morago yale humana le gore yane o hlakana le motho ola wa motseba ke Bomza Show wa motseba ka nnete ke gore ga ke tsebe o ile o di right fela o mofete ka moraga gore o mofete na o ka ikwa o le phosho 0751329986 re mmogo na le wena ke rata go kwa maikutlo a gago tšatši na le kgono le kgono fela le kgono a re kwe gore na wena sese yola ka se ge se ka diragala mo go wena le wena e le gore ne o hlakana le motho yo le gore wa mo tseba sho le fa le wa mo tseba fela mabaka ga a dumele gore o eme le ena na o ka dira eng Diza ke yona košana go tswa go Zahara Diza Diza 011 ke yona le Pals of Jose napele rena metsotso ke lesomešupa fela re napele re ikela mola e rengela ya bohlano
1: You are listening to the afternoon takeover.